Senya yaliye ya tumi ya kamini senya nko ponti ya si. Wana kacho fe yaliye na hatu kone aduko. Wanyami asamu nungu yuridi na unke kanso. Na uti nyami asasa. Yaliye na wawson wana kacho fe yume kwa uwo. Wasume diya. Ume sumu wa uwo. Ume sumu kwa siya. Ume sumu yonhiya. Mesu diya mi pesa mi kacho yin amisa. Ya wabame diya sa oke kani huwa. Sa omusun huwa. Sa oseki grausuna. Grausuna niya esisa abwadana si yin ala eme piyo piyo. Sa na mi pesa mi kacho. Ya wako mene mi kacho sa. Masa abame intune nungwa nungwa tuwa nungwa yeye. Fa yeye manu wati. Ya wako mene mi kacho niya sa. Wanuwa na me kukul no. Onia. Maya mana moy. My damn nature, my young mother's wife, my young brother, my young cocoon, my young father, in challenge,

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awradi ani monyam apuye wosa. Na shre, isum bekata asase so, na isum kabi akata amai so, na nsu awradi bepuye wosa, na nani monyam abedeti.

Rani ma ba wa ni mena day, emra meti asi. Rani ma ba me ni wa ni me hunsa me. Jesus, kame sa de wa doya sitia, ba huma bronti. Jesus.

Ghana sanu aje media no wo Ghana we try ya when you me man wo de me ba media wo de cha sa media wo de cha ya sa na me ne pa wo fra na me ne ato ma fra sa me ba e wi ya de ma te se nan te ba about in ma fra wo minimum na me ta wo so fre ya fre mo wo bra me te sa you na me you have been me ba ti e bi o e ma wo re fre me lo te pa ta na u sa se a mi na ko ko me ti wu fre ti e bi o e ma wo re fre kai atata na u se me na ri a me ti ase time in Yuma. Let's all put up and one of yourself. Yay! Grandma, I'm telling you, I'm going to be a little bit of a fear.